0: furango, afinha que de lá em grigue logo la rua e rabungio. E em enugia, edere ragadito hanigi, mahatia rafinha, adimure harugagia, uriba logo lemere Cristo hagibuge grigia. Abate ladire e rupabulo hawe, aba la nugene ha afinha bae logo Jesus Cristo tido aba luba friend e tonhe em lube, la rufu da aba ugri griti tirano. Aba haladimure han honhe em sago eio. Iterelin la sigiru logo bien irumo. Sunti ha aganobo en lobo ogo Asia, aganaba hamuti ogano logo ti wabure me Jesuso, dando hurio kei ha mama ba in hurio, adiga ti buriti bungi onwe bubure milagro lida ge pabolo, darilo tanugune wabure musue o dago to dagaro logo lura hon sanditia, aba ha hareidago, furi hagia sifirigo uribati hadagia. Yenye no hurio eibuga hayadagatia, asaga hatiagia sifirigo uribati hawegrigia, Alugotia yebe hayusuru ni liri wabure me Jesusu lu hasaga hanie. Arenga buri hon sifirigo.
1: Arenga nabon, lida liri Jesusu. Ne wago boi lapuriche ya Pablo, lu bafurigo.
0: Yenye no sede liranhe aba huriu giriti esewa, habuti me hafadirigo. Hada ha adiga bali buri kata ile. Anihe aba hadiga ni, aba lona buni ya sifiri uribati ligia larenga hon.
2: Subudi namuti Jesusu. Subudi numuti gie kate la Paulo bai. Ahin huguya kato.
0: Aba la chira gu guguri le lobo sifiri uriba te lungu hawago. Gabafu te sugu hau sungu bai. Aba la bule seruni ya buido. Aba heiba agu yenge surusu luma lauburi biti hawago. Agamba hamuti sunha agano bai Efesu kate ele. Huriyo, hama mama huriyo. Aba hanufu de dago. Aba lichugu uwerigu ni luliri wabure me Jesusu. Tarago gie buri hada ge ha afinya rubaya, aba hayabi agufeserei buri kate uriba di leme ha hadigube. Tarago gie buri hada ge hame ha gabiye na hadibaya, aba hanuga nu buri haliburu, aba hagudu nu hagibu ge sungube. Da habahu dubali tebegi liburu buri tuguya, gebegi tikei buri dimisa milu murusu pulata. Itera linya, aburu chagwe ina la uganu luago ti Jesuso, ani arufu de ina lei lobafo lo la sanse ragaduni hagabri grigia. Larige sun katele, aba la ranse ro pabulo lo lidi aria hai afinete Macedonia loma Akaya. Loba la siru ni loe su Jerusalem. Aria gati gine, lo ago lari geme la lidi Jerusalem. Lidi ba la gine Roma. Aba ti lona ha bian hadage ha idera gubale Macedonia. Timoteo loma Erasutu, ligia aba la redero atiri ya dan Asia. Lida dan ligia, yenye aba onwe buchagago Efesu, hawege tia ha afala robani lemeri Kristi. Lida giyati aba wuguri giriti Demetri, la dawa gukato ilouti pulata lifisi tebe. Wuguri ligia, adagwa titirangi tempulu lo pulata, toti tempuli guwairi wato giri bodiana. Beluti tisaragu sensu honhana dagoma ibaya luma. Abati londaru ni hana dagumu ibanya luma uwara hama amu hana dagumu itia amu fisiu lele nege hafisiu ite abalarinya kuhon.
3: Gugurinya, subudi humuti lwaku buidu lawa bagari lawu fisiu le. Gama lumbo, agamba humali, ariha humei. Itania la lidi Pablo, taniyega lagu mama hama bungiru, guari wa ahadugu mwanya, gugurinya. Anigipe nye gurigi ya finyera gudu, mama rugu ya Efesu, lidagie libe agi yasi. Nyongo tikatile, ladega ganyara biwa feri diruni webegi dina. Ganyara biginye te feri diruni ti templu bungi diana tuwa irigu. Aba metanugu bungi diana to humbu haudiri wa sungirigi Asia bimo lida sungubo keini kata.
0: Dale hagambu bali katele, aba hagani duguidu, aba haguara gu ariaga.
4: Wairugu tu diana to habungi te Efesu.
0: Yenye iti aba onwe buchagago lida sun uburugo lidia. Aba harige deni gayo luma aristitareko, bia wugiria, Macedonia na, hauwara baya luma pabola. Aba hadurugo dunia, chilitu wago muna to yenye lubeiha hondarago. Alugati yebe pabolo, lebeloro lun ladimri ha hongurigia yenye lu ladiliru sun kate. Gama luma migiru hamuti afinyatia lu lebeloro. Yenye nugia hada ge abutigo yenye Asia lumada go pabolo. Ono hati yegia dimure ilun lumebelu la yenye. Yenye ti lida adamure ni, hibri agura go abakate, hibri agura go amu. Ladiga, chagagu haya grigia. ibidi eti hon kala lebu bai hadamri dagun yenye no hada ye gridia aba hafura ngwaga du nikate lelu Alejandro le hada bai hurio ligi bugion guriri go lu la dimre halwago hafulese aba la digu Alejandro seni lo luho bulu hamanishu lu la dimre halwago hafulese hagibu ge gridia da hasubu diyuga ni luwago hurio la aba hagwara hasun hagia lida aba yarafa lu bian ora
2: Weiru gutu diana to habungi de efesuna.
0: Gati legalu magadalanya abruha ti le lani ubulugu lige grigia aba lariago.
5: Grigia efesun. Sun grigia subudi hamuti logo efesuna la aunigirubaru ti templo bungi diana. Tuma tiawa to abru habun sielugi. Ke uwa la ni aba lun la sige neruni kate ile galu mahuma. Maduga huma ni kata masami narunga humo ibuidu. Wuguri ha Ahanuk banyahu manabagun hamagiru hiligilisi madimure hagia uriba tuwagu hubungiut. Ahi anie luboi kate uwagu tilabuse demetiru ama hana teki meibanya luma hichugun hadurun ligia anie luboi agusera gaduti luma agusera gle. Gayara ati hidi ligibu gion lurudu lun ladimure hakada aba luwei ginyegu. Ahi amu luboi kate hamuri haboi lun tilaranserun lita aba adamuri nile richati. Ladiga gayara bai larinya wagunu wa logo wagubu hanyala uriba ni ladiga kata ile asusere dubai ugunyi. Ani ibidi ya tiwon kabala wauna bagale aha wa aligidu wa logo chagagu ule.
0: Larige larinya guni Alejandro kata ile aba lagumu chagwaga duni adamri daguni.
6: Hechos capítulo 21
0: Larige wigiru ni afinyati ya. Aba wodi sigiligi lido fulasu le giri bai kwasu. Laruga, aba wodi rodasi. Yenge rodasi ginya, wodi lu patara. Yen patara, wadarira aba uguni taibuga Fenisia. Aba wadi nutidon, aba wodi. Dan wasigiru, aba warihini ubohu le chipure. Aba wigiru ni luwege wabana. Aba wasigiru dari wachiliri siria. Kaiti tarari gwaga dubai lubai uguni lida uburugu le giri bai tiru. Aba warei runye, alu hawamuti ya afinye teha yei baya, aba warede rusedi wei yuhama yei. Aba lawisa runye sifri sandi luwagu la sufri rubala pabulu Jerusalem. Aba harinya gulun midi la. Dan lasigi rusedi wei yuligia, aba wodi, nyidu tia su afinye tia, hau hamarigu hama hasanigu, icha hawa chilu bogudi luwei uburugu. Yei beyebu, aba wahudurugu afure ide lubungyo. Aba ti wawuburagu wongwa hama, aba wadi nutido ugune, agia aba hagiribu duhabio. Aba wagumushu ni wawoya subaranha lumage uguruge tiru darito lomaida. Le yen lubei wabusura hon afinyate, aba werederu aba weyu hama yen. Laruga, aba lafuri du pablo wama, wagia le lumabai, aba wachiliru uburugu sesaria. Yen wawudi lube Felipe le apuriti habali ugani luwagoti Yesu Kristo. Aba gine hada ya sede wugiria hameha anuwa di hobaya Jerusalem lu hateniru lun le hemege rube ya fiyate. Aba wereda rulona. Gasani guti Felipe gadri irahi wuria hamafu ridugia. Ibihete ubafu lumage bungi lu ladimre ha hayumu lugu gine. Atiri weyu wawunye lige latidiri aba profeta hudia ge giriti agabu. Leabia arihawa. Aba lanuguni lubeli ti pabulu. Aba lagure guni lugudi guana regaluma luho bulao, aba larinya guni.
3: Larinya haresifiri sandu, luagu ita relubala, hagira guni huriu labure mebeli tile uburugu Jerusalem, aba me, hedere giruni honha mama banyi huriu.
0: Da wagambu bani kate ele, wagia hama sisteriana, aba wayumura gulu bungyo, lu midi la Jerusalem, aba larinya gu pabulo.
7: Ka wagu hayahuha, iru da gudana, aranse tina mama regalun, Nagira wagon Jerusalem, aranset naginye lun nonwe luegye nabureme Jesusu.
0: Keisiyangwa mani larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warinye gu lun ladugunu wa lugunda bungyo. Larige dale wawubwenye, aba waranseru, aba wawdi Jerusalem. Yudu te hadage afinye te wama sesariye gya, aba hanuguni wa agana wa lube aba chipurena girite mnason. Luha liluma gya lafinyeru luagu Jesu Kristo. Da watiliri Jerusalem, aba heresi birunu wafinye te lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabulu arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabuti guligilisu Jerusalem. aba la busuru pablo hon aba la ba da guni sukate le la diga bay bungyo lida ge hon hada ha mama bay huri dale hagambu bali uganu le aba hadimre halwa gu luweri gu bungyo aba hariya gu lu pablo
6: waduhe ariha basa anya hisaragu milu huri wa finyeru tin logo hesu kristu ani sun hagia arinya gatin logo lunti la la sigirun waliluru du moisesi Arinya wagua lihon lagu arufu da haba hon sun huriyo ha gano banyalida hageir ha mama banya huriyo lumadugu ha magasu lagu le mehel arinya gubay moisesi. Ani arinya gabane ge hon lumeresi biru ha ma hasane guseni tuagu hosteru. Mafala ha maime wagaburi wagie huriyo. Kabasa wadiga, hondara gubati huriyo dame leha subu diruni lagu shiluha di bula. Ani ha kate le lubay badugini. Anyahi gadri uguri ya ya wada, gasu ha gufuli ruaba daradu luma bungi. Bariba nyabuma guwa abame baruma dagwagudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huri. Faye beme lehe vesiru bailuha gufli iruluma hadaradu. Lari gieme gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huri ulogu iye ni lale arinya waguba ehon buwagu. Gumfli riguti bulagine luma liluru du moi sesi kei lubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huri yu ani afinye hagie luagu bungi yu. Aburu hati wahon lu madihiri hama logu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile da gagu da wali hongu wari wa ni hitu, ni anima lule tigi waruguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri toma mare dutu luma.
0: Aba ti lanugu ni pabulu gadiri wuguri ya hagia. Laruga aba laruma da gwagudu lungu hama. Yengi aba lebeluru tempulu rugun. Awisa ha idabala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagia lau ladagara gudun. Daleye be yarafa li la lagumushu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu temple rogo. Aba hachagara guagudun ya grigia. Aba harigudun ya pabulu. Aba haguara gu ariyaga.
8: Uguri ya Israeli. Ida wa humawa. Aniha uguri le leibu gubali sunflasu arufu da hon sungrigia uriba luagu wanasiu. Luago liluru do Moisesi, luma tuago templu to. Belugu da liga e grigi a ha mama banha huri o templu rugun, aria dei flasu sandu tilé.
0: Harinha gubai itara, ladiga me harihini pabulu ugurugu luma tirofimu, le efesuna. Harita gotiati luago barilani templu rugun. Aba hachagara go sunlina na fulasu, aba hayabi grigi a eiba aguena. Aba ti harga duni pabulu, aba hadurugu duni bogu dituai templu, aba hadoura guni bena furese. Hafara liye be hilagubu, lige la chiliru uganu lu gumada, luago chagagu ala sun lile na uburugu Herusalem. Aba ti londaru niya gumada li sudaragu hama habutigu, aba la chiliru eiba guina le yehi habai grige. Da harini gumada hama sudaragu, aba lasuru habule iseru ni pabulu, aba ti layara fadu gumada, aba larga duni pabulu. Aba lagura guaga duni lo bian grigri, larigia, aba lalig da ha kate ilan, numa kala liduru be. Amu ya goina rigiti kate haria gu grigia, siyanti gufaranda la gumada ni kate la diga arinchu ni le hadigu be. Aba la niga gudini habion sudara, dale hachil ribailu wago tani mune estepo, aba hanigu ni sudara pabulu oyu wahina lui hafaro ni grigia hilagu be. La diga hayabia sungu be harigi agua rahina.
9: Hilala!
0: Dale behadara lila pablo munodo, aba larinya gulu gumada le hobo isudara.
7: Gayala tinadimre ha buma.
0: Aba larinya gugumada lu.
10: Larinya gaditi bugriego. Mama lubai bugu ya hiptuna, le meha digubi aba mabuchu logo aba na, aba lanugu gadri milu gugurinya kafara hatinya, lido flas magairewa.
0: Larinya gati pablo lu.
7: Mama au, kuriyo au, tarsuna, abafolasu weiri guti silisio, adiga bafolese inu, lumbigiru nina luna dimuri hahon, virigi.
0: Aba lichigu gumada umalo, aba laramu pabulu loago estepo, aba lichigu seini lo luho buhon grigia luhama nisho. Da maniga ali, aba la dimuri hahon lida ebroyo, le herero kuriyo, aba lariago.
6: Hechos Capítulo 22
7: Nidujanyo, nagubirigu, agamba humeile lumbe nariyagu ni hun, noiginyeguwa.
0: Da hagambu be la dimre hanhon lida herero, aba ti mahama ni chagwagadu, abati larinya guhong.
7: Huriyo awo, sunsui na gubay, uburgu tarzu na lobo agu silisya na gurahowa, ja Jerusalem na wairida, labu gen larufu daha gamaliel na turiha, uwarati larufu daha luma halurudun waguchagu. Hauchati na sunwa da lun, neseribidu lubungyu tau sun na nigi, kai gubay rig ligabri hadigni ugunya weyu. Au, eiba hanumuti ya meha lanigu Kristu, dari nafaragu ninya hilagubay, barugu au wagini ya hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habuti guhuriyu lagu ruha magara danun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tina nyein aluhanya afinya tinya lagu Kristu lun nanuguninya nyahon lun nasufri ragudaninya. Gamalumu da eibugay nana jarafadina lun nachilirun damasku keiburi amidirugu sodini ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau aba naiguadun. Aba nagambu lariyangu aba umalali nu, Saulu, Saulu, kasa wagu baibahana? Aba ti nariyangu, katabu sa nabureme? Lariyanga nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibaha bai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugo ngaligia. Aba hanuku dedagu, gamalumu magambu hamuti umalali le adimure habai nu. Aba ti nariyangu, kabege nadiga nabureme? Aba lariyangu nu, saraba baibalu agun buweye sun Damasko. Nyeng balarinya gua sun le lumbai badigni bung. Kaiti marihin gu dalad na lumbai buga larugon galigia. Aba harg dini ha numa banya nuhabu dari wachildinon Damasku. Nyi aba wugiri giri ti ananiasi. Gunfuli ti buidu luma liluru dun Moisesi. Bui ti hadimri ha sun huriyu ha gana ubanya Damasku luago wugiri ligia. Aba liabi ananias arihana. Dan la childirun aba lararamu nubadu. Aba larinya gu nu. Niduha Saul. Ibiha habay barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefe gechunago aba narihini. Aba tilarinya gunu anua diraladi buhabungite waguchagu luma gebinaru lubasubu diruni lugunda luma lubarihini Jesusu le richagwa bai lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fe luago Jesusu honsun grigia. Aba gedagwa bai me le ariha bali bai luma lea gamba bali bai hon. Gwetoti kawago badarasa saraba. Badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachivu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida. Aba lasali ragu nabureme Jesusu nun. Aba lariyagu nun furiba yagi Jerusalem gie ofuda. Ladiga madigu bayan huriyu gasu laule bariyagu bayinuagu lida flasule. Aba tinariyagu lun. Nabureme subudi hamuti luago nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinya tinya. Anahanya haa finye banya buwagu furisun rugu. Baigwa nanya. Nye nadan le lafarube Esteban hilagu bay. Le banigu le meha adimuriha bay buwagu. Gunda atina lau hafaru ni. Au onigiru barun hadagragu haa afarubalin. Abalariyagu nabule menu. Baiba ladiga nona habadibu dise apulichi ya hon haa mama banya huriyu.
0: Agamba hamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apulichi ya honha mama bae huriyo. Aba hagumestaru aguwa na ha.
9: Afara hame hilagu bae. Maricha tilula mama bae. Afara hame. Afara hame.
0: Kaiti hasigiru aguwa na ha. Achiha uburi hadagrago. Achiha kaliki inyo le hagayi. Aba lariyango gumada lo ladarunu wa pabulu habi on sudara. Aba launa ha abeiche luon la dimure ha. Lola subu diruno kala wago hagwara ha grigia luago itara. Dale grago hamali luhabaychuni aba lariango pabulo luhabu tisudara layembay.
7: Garichatun saan lun habaychun aba wugiri romana magusera gudunga hamay?
0: Dalagambu bani habu tisudara katele aba lidi aringa lugumada.
11: Gowni kibate laule lumbay badugani romana te wugiri le.
0: Aba ti lidi gumada luago pabulo, aba larinya gulo.
10: Inaru ni logo Roma na ba?
0: Larinya ga pabulo lo?
7: Aha.
10: Faye iti nasaragu sensu lo Roma na na.
0: Aba ti larinya gumada?
7: Ahe nao, nyei nagura hawa.
0: Larinya ga pabulo? Aba higiru ni hayebe lube habaichu ni furese. Le abi gie gumada, dan la subudiru ni luago Roma na la pabulo. Aba lanufu de dago luegien la guragoni. Laruga, kai busien lubai gumada la subudiru ni kala liduru bai pabulu hon hurio. Aba lagidaru ni gringri lue. Aba londara guagadu ni habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaru ni pabulu, aba lichugu ni hagibugia.
12: Hechos, capítulo 23.
0: Abalaria go Pablo Hawago, Luru Duguhagia, Abalaria go home.
7: Niduhanu, Harumatina Nasandira Gunungwa Legibuge Bungi, Chilulumu Vejule.
0: Abati Lonaha Ananiasi, Fadri Le Inutimabe, Luhagayoha Hayarafa Bayanye, Luago Liuma Pablo, Abalaria go Pablo Lo.
7: Lagayo Habungi Wago, Bianga Tigibu Buguele, Nun Bianye Lubagusera Gudnina, Kailaria Guni Lurudu, Katiwago Bagayo Hanwago, Adura Goi Lurudu.
0: Abaharia guhanye bayalo
10: Italiansa banabu ni fadiri le inyutimabwe le lufadiri bungio
0: Abalaria go Pablo
7: ni duhanyu ibidi atie benu lago fadiri la le inyutimabwe la diga tarinha han le rum bungio minira go bay le aguma de habai bagaira
0: Keila sugudiru ni Pablo lo aguhani go la sadu seogo hibri hanye baya hibri hani go fariseogo Abalaria go lo umala li herete
7: ni duhanyu fariseo wao Hada gnetnya fariseu na gubrigu ani hagusera gdunya dina ladega finya na luagu hasaru balahi lanya didagi oweni
0: dale lariya gubali katele aba hagumeseru fariseu gu hama saduseu gu asigen ha hamago aba lafare na gu adamureni ladega hariye here saduseu gu luagu masaru balahi lanya didagi oweni huotye nege gie angeligu ni sifiru ahiti fariseu gu afiyete luagu sun katele Harinche tisungu bai, aba hasa aruhada ge arufu da tele lurudu Moises hayein baya. Ani fariseo gu gie hagia, aba harinya gu.
11: Ugrile, uwa tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habai lum.
0: Wiri ya lisigene, darilu lanufu de do gumada lue hafaru ni pabulu hilagu bai. Aba te lonhanya, lisuda arunigu. Lun hasagaru ni Pablo lidage adamure ni lun ya hanuga ni habion sudara. Le aba ariabo, aba la salira gu wabure me Jesusu lo Pablo, aba la rinya gu lun.
13: Manugu de daba Pablo, la duga itere ke ruhu di bulan fen wagu ya Jerusalem, bichu gubagi ya fen wagu Roma.
0: La ruga, aba hebelu ruhurio, lidon uwara ni lun hafaru ni Pablo hilagubay. Aba hafi yin rulo inye ragoni, lwago maigi bayala, matu hageme nikata dari hafaru ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita gutia kate ile. Aba ti hodi hamo habu ti gufadiru gu, luma hamo wugiri weri gutia hada huriyo. Aba harinya gu.
1: Finyu hadwa, lau inye ragoni, lwago maigi badiwa la nikata dari wafaru ni Paulu hilagubay. Gweto ati, huguya, hama haa hibiri lurudugu inyu timatia, Amuri huma luma gumada lu lanigni hum haruga. Hariyaga me lu luagu nuti mala halig duni luagu durule ichiguba luagu habusera harini. Wagia arasi waba lu wafaruni lubara gela chilugu.
0: Aba la chiluru katele labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti gusudara aba lariya gulu.
7: Baruba irahun le lumu gumada, anihe ikata ilun ti larinya guni lum.
0: Aba lanuga ni habu ti sudara, lumu gumada aba larinya gulu.
11: Wati adari ti paulu nu. Aba lamuri hanu ma luna nigani irahun le bu nyahu. Anihe nege kata ilun larinya guni bu.
0: Aba larga duni gumada luha bu irahun ligia. Aba lanuga ni lumu habu guhama, aba larinya gulu.
10: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
0: Aba ti larinya gu irahe ligye lo.
14: Veluwa ya huriu, lidon uwara ni luhamuri habuma lubanigu ni pao luhagibu ginyon lurudugu iyu timate lunege halugu duni tima logu liduru. Mafinye rabaho, anyehe hao ginyen biyawen haugiri ya nigu haramu dagwa haba umate. Agura bahay luhafaru ni hilaguga. Finyuwa ya lao, inye ragu ni ligibu ya bunju logu maiki bayala Matu dari hafaru ni Pablo. Gue to haranse nyuhanya hagura barigunye bona bagi.
0: Aba ti launaha ni gumada irahe ligia agoyo. Ariye gina ligia lun lu maria gula nika un lua gwa bagi da gwa lali la kate ile lun. Aba laguaru gumada hon bian hadage habu ti gu sudara. Aba lariye gu hon lu haranse ru bian san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwara hama uruwa wen disi ha hawagu te gabayo. hama bien sa ha tautia e fin, le hodi la dengre ne fugunyo. Aransa gadati gien gabayo lo la wairo pabulo, ruli ge dimure lo ha chilre gaduni pabulo lo mo gumadi mate felisi lo magadie. Auna hati aba gara da hama, la rien heretida gara da tuguya.
10: Lo magiento Claudio Lisiasi, lo gumadi mate felisi le wairigubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nona habai bun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubi. Dale nasubu diruba li logo roma na naa. Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuruni. Kaiti nabuse erunu nasubu diruni kala li diru mboi hon. Aba naniguni hagibu ginyo uluru dugu huriyu inyu tumati. Li diru hon logo tiburikata ile luaguti halurudu. Uwati richa lunu lafarun hilagubi. Ni ibini lunu ladang runu. Kela chilirun labu nagambu logo aharase hiya laa huriyu lunu hafaruni hilagubi. Lige lebu boi nauna hani bun freza. Ariya gadi naginye honha ichu kume liduru, lubuma lan haransere le hani boi luma.
0: Abati hanigu ni sudara pabulu ke lariye wagunu wa hon, ariyabu chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagu boi gabayo, aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu, dan le hachiliru boi sasaria, aba hederege runu gara da lugu madimati. Derege hamai gie pabulu, aba la liha nugumadi mati garada, aba ti lalig daha halia na la pabulu, dan ti le la subu dirubani, luago silisia na la, aba la rinya gulu.
1: Na gambu badibu, dame le hayabi haichigu maya bidunu.
0: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulu, tido palasio tomehe labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
12: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu lariya, aba la chilri anania si fadri le inyo timabay, uburugu sesariya ho wugiri hadage huri weyri kutia, luma aba wugiri le subudi habuti lulurudu giri titeritilu. Aba hayabi luma gumadi mati, lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gyon, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, lariyaga.
11: Luagu bareini gumadi mati, Luha diwa lau darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afarin guagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, lichigidi nabwe, hadamuri naserenugu. Aluga tiginye, la via da gudunu tempulu. Aba lubayti wari gudunye. Aba yebe wabuseru wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumadan lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau erei. Aba lariyagu luagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini paulu. Subudi bamugay inarini luagu sunkatele wariyagubay luagu.
0: Ariyaga teginye huriyo buri hayayinbanya luagu inarini la sunle lariyagubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisayini lu pabulu lu ladimureha. Aba lariyagu pabulu.
7: Lausun nugunda nadimureha nweginyaguwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayarati balagida ha ahen inagni lubay le lumbay narinya gunibu. Kaiburi du suweyu gweto lumagia nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwatina asigeneha ni kauma ni achagara guagida nya girigia tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Girigia ha. Siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida nge sun kate le harinya gubainuagu. Au gufeset nabu, luagu nesere bidunya la lun habungi yute nagubrigu, kei larufu daha ni iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumung afinyet na luagu sun le, buri wanyu bai tida buri libru to lani na lurudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe ginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu, luagu lasara gudubanya la hilanya, Dandu ha buidu banya kai ha buriba banya. Lige nafa agu bai sunwa da luma dunu na. Ligi bugen bungi luma hagi bugen girigia. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu. aba na giribu du nagairon nu na deregerun sensu hongu demet in Jerusalem luma lun na dagara gudun lubungu na dugin yebe kate le templo regulari ge na luma da guag dun nungu ake I gabri ligi hadari runina atri huri yu lobo agunasia nyen templo regu uwa tinya sarago giriga nyen nichagago hagia lumba in hayabi arufu da guahongu aja lun harinya guni le lumba harinya guni ahe inihin lubai lun ti harinya guni nuagu Odi harinya guni la ha jabanya ahen dariha bai niduru dan le ligibu gen bai linyu agai lurdu huriyu. Loidi gen luagu la aba veyu dan le hada nyadina lubai aba naguara gu harinya ga hagusera gud nyadina ugunya loigi afinya na luagu hasa rubala hilanya leidage oweni.
0: Kaisubudi lubai luagu tilarufu da ha Jesusu logu madi matifelisi. Itera linha, dale lagambu bali le larinha gube pablo luago hasa arubala hilanya, aba lagumu chaguaga deni adamurini, arienge inaligia.
1: Nagusera gudube ugurile, dame le lachili nugumadi lisias.
0: Aba te larinha gufelesi, lu habu ti sudar, lun lasigiru pablo danwanyo, gama lumon, lu furango la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba latilere felesi, tuma durusila, to lumari, to hurio, uburu guseseria, aba lagura gudun luago pabulo lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai pabulo lun luago ibagari le richabe, luma luago agudaguni ungo, luma luago ti weyu le lumbe lagusera gudunia ya bungi sungrigia, aba lanufu de dago felesi, aba larinya gulun,
1: Bai baib, damele gadani na naguare ya babuago.
0: Agura batia beginya felisi lulichi gu pabulu sensu luligira gaduni. Ligia, dameme lubai wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, abati lagumu chu laguma diha felisi. Aba lari gaduni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti businga la felisi leredaru buidu hama hurio, aba ligiru ne pabulu danwanyo.
12: Hechos, capítulo 25.
0: Abati la tilre fesitu, lun largo de ni lubara keisi gumadimat. Irwe weyu lariya, aba lamude irun sesaria gya lu uburu gu Jerusalem. Aba ha tilre habuti gu fadire gu nyehen hama hurio, ha weri gu timabaya, ichiga lidurun pabulu ligibu ge fesitu. Aba hamure ha fulese iluma, lun lona ha anigai pabulu lu Jerusalem. Leti buga habuse rubai, luye be hafaru ni hilagu bai luago uma. Aba lona bu fesete luago sesaria la la denru wa pabulu, ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon,
15: ligia luot lubai hodi hawaeru kutimaba nye hida agia sesaria uwa ranuma, ani ahi adigali lubai bugiri ligia duru, gayara bai harinya guni.
0: Widiru gunye o disi la weye lo fesete Jerusalem, aba lagiri budu uburu gu sesaria, Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun, aba launa haluago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hayimbu ibai Jerusalem gye lo, aba hichigu sarago liduru le hiriti, gama lumon siyati harufu duni luago inari ni nale heriyagu bai, aba ti lariyagu pabulu lida ladimure haluwe gye guwa.
7: Maduga gini na ni murusu duru ni lun haluru dun huriyo, ni tun tempulu, ni lun uruwe sesaru.
0: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama hurio, aba larinya gulu pabulu.
15: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusera gudundi bunyin.
0: Aba launa wuni pabulu larinya ga.
7: Ligibu genyadina lagusera gale uruwe romana, lenyin lubai lunti la naguserum. Kaisi basubu diruni buidu, madugan gidina duru hon hurio, ayadigadina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegine, mebere seguntina nove. Ain uwa lubai nikata lan na inaru ni lidasun le arinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garicha ti lun le derege runina hon huriyu, amuri atina lun uruwe iguana rugu la agusera gadana.
0: Lari giete, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala duga, lou pabulu, aba larinya gulun.
15: Amuri ahadba lubai gia lu uruwe la agusera gadabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe aguripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Kei reidei habai fiu eiu nhei. Aba labahe daguni Fesito luago ti lagusero pabulu lu uruwe aguripa, larinha galun.
15: anihe aba wogiri ligiru Felis dan wayo ya dale Jerusalem no bay rutinya habuti gu fadri gu hama wogiri huri weri gutinya liduru ne gibuyi amuri hatia numa lu nasia durni aba nariya gu hon logo magaburi lani luru duroma na lu lasia duru aba grigi lu oweni marihi galanya hai chube liduru ligibuyi lu ganyara la ladimurha luwe yegu ligia lida lube hebe ya uwa ranuma mefere dirutu nada laruga aba narigudni nubara tida agusara gile aba nuna halogu ugiri ligia hanyibu ibanya lu hichugu liduru maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu leburi kate le haria gube luagu luagu muwara dula hama lida ligaburi hafinye luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owe bay lauso lira adiyanga ti pablo logu wimanya la ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele aba nalugudni pablo ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gdei aba nariya gu lu la sigiru dawayo darime gayara la nu na hani lu agosto sasara
0: aba tilariya gu agripa lu festito
16: busenti na ginye na gamu ne wagiri ligia
0: aba lariya gu festito lu
15: bagabu bai haruga
0: Laruga, dale hatiliru bai Agripa tume Berenice, aba hebeliru lo onwebu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama ugiri ya uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesiti luago pabulu, aba lariyagu.
15: Uruwe ya Agripa, hama ugiri ya haa damari gubaya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kei ya sasare, ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu luti la lome. Gama lumu lagano nu kama madhigiti ni kata luti la faru hilagu bai luigi. Ani kaiti ligia gwandara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei nauna halilu. Kaiti uwala ni kata luti nabiru hanilu augustu luagu ugiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon. Bigibugiyon ti mauruwe ya gripa. Lu baligu daguni nyi la mga kabala nabiru. Ladiga garabogot nu lu nona haba adan ruti maria kugawu kala lidunube.
12: Hechos, capítulo 26.
0: Aba tilaria gu Agripa lu Pablo.
16: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
0: Aba linyuru ni Pablo luho bu luha gamboni, aba lagumesteru adumre he laria ga.
7: Onwe bu nugunda gayara lana dimre ha nuegi nyagua bigibuge. Uruwe ya Agripa, luagu sun kate learinye gahamali bai huriyu nuagu. Gunda atimaatina ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uagu bai hasigeneha. Lige namuri ya habai buma lunga gura sunba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina, aningayara tihamuga Haniya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na lumage ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida luguyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudu nyadina luagu emenigi nilenu agubay. Luagu lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kay meha lariya guni hon waguchagu. Du sugubay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel. Agura batinya harigini lagunfliru dimurile. Ligia hahudu lagumba ilu bungi, seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le, hadari rahuriyu niduru. Uruwe Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la, lasara gudininya bungi hilanya. Au guanaregu, harita guatina meha luagu luntila, naibahaninya ha afaluru balin Jesusu Nazaretna. Aniitara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hada ang ilanigo bungi ufuriso nugun, lao ubafu lehichug bay habuti gufadri gunu, ani dan leburi hasiye diruniwa lung hove. Au aba hada ang ha abuduha banya lung itara lubala. Inihen ha dan, sufuri gda numuti ang lujebe heye dagun luago hafinye luago Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugri balina uburugu Damasku abada. Hauna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigilau larugonga veyu. abaladuna guga yegwa nao hau sun ha uwara banyanuma. Danti waburuham uwaru gunsun wagia, abanagambu aba umalali ariangutinu lida evreo, lejereru juriu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Abatinariangu, kata busana bureme? Abalariangu nu Jesusu au, lememe baibaha bai. Saraba raramaba, ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseribidun nu. Lugefenba luagu learija bali bai gueto luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, mama banya huriyu. Ha umbanya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lun befege chaguduni hagu lun hebe la haibugun lida luburigo. Lukhaibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigon ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubanya. Italinya lubaiti uruwe agripa. Abana digni lelarinya gubai Jesusu nu lidan le la salira gumbai nu. Furumie abana purchi ahon ha Damasku banya. Aninya gatina hon lunha sakri ha lida ge hafigon. Lunha giri budun lu bungiu. Lunha digun katei buiti. Ari huwa lamga lagu asakri hadun la. Lariginya abana purchi hani katei meme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu. Aba halugun hafa urnina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai, honsun grigio. Dandu ha wairigu banya, keisi ha unna bugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariega Moisesi hama profetago luago la susere du bala. Luago lunti la meha la sufri du bala Kristu, luago larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadangie hilanya lao ibagari magumucha diti. Lagu ginye lichugu baila larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kate leburi lida la dimuri ha luegi egua. Aba larinya gufesitu.
15: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
7: Malilu tinao, gumadi mati, inarini le narinya gubai. Ani ha uru ya gripa le subudi ya bubai lumburi kate le buidu. Ligie gajara lubai nadimuri ha ligibugi, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lung Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti ya ramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le harinya gubai profeta gu uru ya gripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu agripa lu.
16: Samina tibusan. Bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itera ufurese.
7: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mamari gubuago hao uginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
0: Larige larinye gune pabu lukate ele aba lasaru uruwe. Saraginye gumadi mati uwa ratuma berenise hama sunha yuba yanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago kate ele. Haringa ti hamogwa.
16: Gugirile, madigin ti ni kata le lunti lafarun hilagu bai luegie. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
0: Aba laringa gu aguripa lu fesutu.
16: Lun hamuga, mamuri ha la gugirile lun lagusara gudini Augustus Caesar gayara ti hamuga ligira vagudin.
12: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibri adorut ya labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamre sudara le giri bay, le sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbuito adramitio gyan, lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica aba uburugu lani Macedonia. Laruga ligia wachiliru sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulu. Lida wafuritu sidongia aba wodi luige norte libiti uburugu Chipre. ladiga wabaro yin lagarabale. Aba wahin raguni barana ligibu gelibea restilisia, luma panfilia. Aba watilre lido fulasu le giriba imire. Aba uburugo lanilisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italia. Aba ladi nagaduniwa luwa sigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lau lene guga watilra ligibu gyo uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali. Aba wafa yeha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gyo Salomon. Wasigira lau meme lene guga laru laru. Aba watilra lido aba uburugo giriti potu buiti. Yarafa lu uburugo lasia. Feri diha duwa sarago dan, dencha haliti afa yehani baranaha, ladiga yarafa le lidani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
7: Ariha numuti lagu dencha ba ila weyasule, ani weferi dirubon ugune, feri di mesuntila, gayara ba iginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bay pabolo, aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu luboi fulasu legea lo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agai luago buidu timalanye be lun wafuri dunyenge. Lu warihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita gu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigi ni outi luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guage du wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyei lubei mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagaduno tisalufu wagune to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gaduni waguru do tabu ge ugune no haguru no, derebu gu tamu. Keiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lo lanaha no garabali. Laruga kei here meme gili lubei da, aba hagumesteru achaga heitila ugune ibarana ho. Luago luru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menige luago wasefiru bala. Keiti sigiha duwa lubei sarago da meigiga, aba larara mopabu luwada, aba lariago.
7: Wugirine. Arinya gatina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wa sufri ni damichi le. Ani feridi wa mai walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lida ge obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le naburemi le ginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufude daba pablo. La diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesai wa augusto. Ani buwago ba lesefura nya bungu suha tida ba yagune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa luwago weyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inha meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariabu, aba hasandiragu madulugu luwago watilire ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa. Lau hanura hatira ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara Hama li sudaro niego, la ringa hong.
7: Ahanya merede ha ti da ogune, sinyaba iwe seforo.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufo, aba higire gudunu du narugun. Lubala ruga, aba la ringa pabu lo hong sungubay, lu heigi, la ringa hong.
7: Bia dimas gueto lumage marumugun huma buidu, maigin buidu, la diga idigeri lehu agubay. Ayumura guati na hong lu heigi. Lichuguba ere hun lun esefurun. Choro numuti hun luago uwa bainla ni aba eferi diruti libagari.
0: Larige larengo ne pablo katele. Aba lanugu aba fein luha burugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu ge sungube. Aba te laguba chaguno, aba leigi. Aba harige duha hibiri guraso. Aba gien heigi. Bian sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune. Dante le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibili ya tifulasu lenye inha bai lu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune inyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni fagayu le esteriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha kwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubai luwe hanura ha afulihena. Gama lomo kai busien lubai habuti sudara gu. La sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudaragu le haritagu bayo. Aba ti lariyagu, lu la hachubaragu ha gafuli hadibanya, barana hofrumia, lu hachiliru muwarugu. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune. Itara le hachiliru sungu bayo muwarugu sefonyo.
12: Hechos, capítulo 28.
0: Dan le sefru hadiwa sun wagye laru beya. Ligia wasubudiru ni luwago mali ta la liri bai ubohu ligia. Bui ti hauseru no grige ha agana uba nyen. Aba hafuragu aba onwe mbu watu keidi liga lubai. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sunwa gia luwabacharagu. Aba ti labuda hapabu lu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugu. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen luwe lara watu. Aba tadawaragu luwago luhagu. Dan le harihi barun lila na fulasu hiwe to dawagu lagu luhabu pabulu. Aba harinya guhama guwa.
3: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usunle sefuru barana haginye. Mabusi eruti bungi lulua bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu hewe waturugun. Masusere duti ni katelun. Agura batianye be sungu bai lalu du luhabu. O laburi hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi luwagu masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliribe. Resibili mutu walubion. Seriwi lawa buidu luwagu uru waweyo. Rong liati luguchu publi lau sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuria idu lu bungi uluwago, aba lichugu ni luho buluwago, aba lareidagu. Lari gelira, aba gine hayabigwa hibri sanditia halida abanya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetiange saragu kate won, lari gine. Da latili rubaidan luya wadi nagulu wasigiru ni waweyesu, aba hichugu ni sunle wemege rubai won, lu waweyesu. Larige iruwa hati wo luwagu ubohu ligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre iluribo ganyen luwagu ubohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luwagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba weredero iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giri bai posuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. agan baye afiyete ha Roma baye wawago lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le gire baye foro, le luwago baye uma giri ti apiyo. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le gire baye iru wa haba chili digitiyan. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliri baye Roma, aba le deregerune.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Igre lo

0: derega gotinha hongo lu bungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadum rehabai lugundu sifiri sandu la adun rehabalinha.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba guin añahi bañalahida. Hadaruba iyeni lagana guarufu danile inaru nibai. Lu lagada irunen hafine. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba guni chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba bañafala rutien lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon. Asagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala, eni siadiva ya lumagia binari. Uwa tiferudu nalani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Abala chagaru niya mafio gati. Abaligiru niya adauruva lida luburi ganyen, agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu nalani ya bungiu hameha wababanya. Aba lona haniguna hawagu girigi haguya, noeru gynyen le purichi habay honga fiko tiyan luha sakri ha, hama yased girigi labon asalbara. Siadi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime, luhemplu mehon girigia uriba tiyan ha luba ya hayabi harigye. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha wugiri buiti, lewelibe li dikere luagu liviye hagaburi girige vuribatien lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru wugiri buiti ligia tidan lanigi, lularihine iluma lagambu ni kate buri vuribati leha digubay. Salba lumutien lubaiti bungi uha derega kobanya hongu walun luwei ouchavaguni. Igira laya havuriba panya, labuge a sufriru ni luba hasia dirunu wa lu sunda lidame luweyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha. Ruha gaya mebereseni luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatinya magamba ditinya ha hagana gohobanya. Barugu atinya hongwa. Meberese tinya launikata. Marufu du hagia inebese hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. La usungere timahama. Gabafu hagia. Michugu tinya hadurun. Ubafu tsielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha. Itara haya kesi anima lugu, uwa tigumfara nda hama. Hagura hon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigumfara nda hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufiri reina, luege hasufiri ragudun amu. Gunda antia lau hagufli runen. La gibri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tiya. Da le huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi. Luma wama diru hamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiya lidon figo. Hanari meti iga duwa hama. Girige iena uguwa ya hagia. Feridi nyuhanya. La duga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai la ganyinu sensu lu la dugunen le vuribabai. Abati la den haba burigu, maria gati tilun luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, Lela nugun garabali. Siadi maya lukasa gurunei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu. Ariega tiyan dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo. Furama setiyan liberi hon. Eni ibi ni haguya guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sungirigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalbara gule. eni sefu hinya lidage ivi ele lanina ubole. Ahanya aburika lido burikate ile, lunya larigu duninya, buribati mabele lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, hamanin umale surubay. Sigi lau larigi en laha subu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bay hon, havagu laguflira linaru dimure ile.
2: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale ariña gubai.
2: Agara bo hatu buir hu swampru gulari etagu le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu da hani inari nit le frende humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniye gubei profeta gu. Luma luagu luguma din vabure me Jesu Kristu le vasalva regule, le meha varufu da habei vakui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le varinye gubei, rutima humei le harita gu rugun, luagu lido me la lagumu hou da, anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi, larinye gu ne luriba harita gu hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedanle la dugu bai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugu ni la bungi sun kate lida lidani lun la dugu niwa. A duga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binaru lau lugumadi. A duga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selu luma mua lego etombei. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu huribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lien laba veju luwabune meke milu irumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuru guti, haba girigi la diga mabuse ruti lu le feri duruniaba hada agie, la buse lu hasakri hasun girigi. La chili ruba veju ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhive ruti ariebu. Aba meti lagum chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sunkate le lidambe. Keisiti lagini cha waguba la sunkate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sui na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahani. Lidamebeyu ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba muti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen, eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienun, sun anha la agura ba hiburikate ile, Houcha huma lu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi kumetia, luagu laguru baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en luba la kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo e bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate ile, lau sun Anihi burilan tida gie, henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabago tilanichugu laburha Pavlu segun haguya. Itara kei haduga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan laduga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubai burikate le lubare megiwa. Koni gigua huma hungua loi he yedunu girige vuribatinya. Igra gdei arufu dahnile inari miti luaguti bungi hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salva ragule. Avance huguye me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sumandan itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
3: Nirahunyu, naburhanyu burikateri lehun, lumafikon hahuma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegien, wafulesi. Ligibugien wagu shibuingyo, laduga, ligiru gini richagu. Lida gini Jesu Kristu ferudun ala, wafigon. Ani mamarigu wafigon, ferudun watiginye afigon sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahinarien gaba grigia, subudi numuti buingyo, ani magufuliru ti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahin tigrigia le adigabalin le lubaibu buingyo, hinsi ya le buingyo lumu buidu buidu. Italinya wasubu diru ni logo lida nya di wala aban luma. Le arinya kuti logo lida nyila aba luma buingyo, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun, ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nya hun logo aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Ladiga asigrei na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungo ga ani yere guti liduhe lung. Lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo ga. Ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe itara linya kaisi grige le eibugube lida luburi ga. Ibidia ti lung halion boi la lugundu darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya hun lugundu ferudu na lali buingyo hifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburha ya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe lumagen furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya hun lugundu ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburha bai hun, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingyo uguchili. Naburu habai hun agiburigu, lugundu subudi humali la Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furume tida. Naburu habai hun nibure nginya, lugundu here huma, ani rasibi humali le reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida mwe ubo. Ahinhisi ya ubo hun, misi ya tibuingiri ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo, liabwi. Ani anihabi burikata ile lichugu be ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi nikata ile harihube, lumapanta logo irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite la laga ni Kristu. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honha li laburi dan le. Wada agien hafrida lausun li dan la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Hereda yon hamuga meha wama. Gama lumo lasusara duba itara lun larihinua. Furangu logo mama la wanigo letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subudi ti sun kate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Haria kubanyo logo mama la Jesusu Kristu boy. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logu buingi uguchili, ni logu buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiru ni irahu, ibidi yengili uguchili hon. Ariyangu banyalogu hesusula buingi irahu, subudi tiginye bwingi ugu chilinho. Ligia araida huma iluba yuganu le hagambu iluma genfurumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara, herederu baginye lida aba luma bwingi irahu luma bwingi ugu chilin. Resibiru baginye ibagari le magumuchadi. Kaisi larinya kuni hesusu wong. Naburhanye imburi kateri le hun, habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahinti huguya, ani sifiri sandu le lichugu be Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun la rufu taha hun, lugundu arufu taha lumuti sifiri sandu sun kate hun, ani inaruni la rufu taha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufu taha lali bai hun. Itara liya lubaiti, nirahunyu, itara meme huma lida aba luma Kristu, ludame la liyabui, kayara lamuga, vemeni kitu luagu, uwa lamuga busiga nuwawagu, ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu, richagu wala Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubuti runi luagu, lirahunyu la buingiu, sunha richagu wawany.
1: Primera Juan, capítulo 3.
3: Aria huma luari visi ya lu bwingi ugu chili, dari lunga yara la lagua runi wa mwongu lirahinyu bwingi. Ani inari ni logo lirahinyu wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ajili Yesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tingnu, lirahinyu hadi wa bwingi ugueto. Ani lausun, marufu dungi ili la mwongu, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali burikatari le haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo ho boi dirigwa lumuti liluru du buingio. Lugundu lo kata ile figo boi ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logu lunla lagidaruni Esu Kristu wafigon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figo unlogo. Sun luba itile lita abwe aba luma, mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo, marihi lagi li Yesu Kristu, ibidi egili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristu. Ahe itile eibu kube lita figo, lani kumafi. Lugundu, afigo hoti mafi ya luma genfurumi ya tida. Aba liyabu inlirubu ingyo, lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati ni yaba le lirubu ingyo asigiri utilida figo. Lugundu, anihe ibagari le lichukube ibu ingyo lu lida. Sinyati la sigiri ulida figo, lugundu lirubu labu ingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya bu ingyo lumu kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu mbali le buidubai omisi habu la lu liduhe luwege Yesu Kristo mama lanigu bu ingyo. Ani haa uganu lee, hagambu wa iluma gefurumi yeti da. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikain. Le meha lani gubo imafu ye. Aba lafaru ni lamule. Kage woige lafare, lugundu uriba la meha le ladigu bai kain. Ani buiti le ladigu bai lamule. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge uwe ni lulidu ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insi ya tia waduhe nyuloige Yesu Kristu wangu. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lun tiginyeti, waharun lun vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga, anheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemege irun liduhe. Ani midere gulumuti, ida lubagia anihi ila isiani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu, maulumuti, wajumaru rugula visi habu. Lunti, abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate Wari timati buingi hu suguta waningi. Lugundu subudi la sunkata ilu. Ahon madari ilu waningi duru wawago. Niduhe ilu gayarabe wajabu indigibu kiyon buingi hu lau vemeni gilu wago. Logulichu kubay la sunle wamuri habo ilu mawon. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingi hu luwafinye nu logo Jesu Kristu le liru. Luginye insiego wama wamagwa kaisi meha. Larinya kuni Jesus uon. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboe uon.
1: Primera Juan, capítulo 4.
3: Niduhe inu, hinsi ya tinganu, mafinye rahuma haunsun ha arinya kubanya logo, mbuingiu la adimu rehebe hayumu lugugi. Ocho humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adamboi o mama lanligi. Lugundu bui linye ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kutilogu kai lan grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logu miyabu ila kristu ubo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu ikirige liji. Agamba atin logo liabi bala sifri liji. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sigu lao lani mafu ya sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubo kata ile harufu dahaboi. Lige lebu boi, haga abuni haa ginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habu boi lu buingiu, haga abalumutiwa. Le mama boi lani gubungiu, mahati laga abuni. Italalinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi yate inu. Lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi ya gili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi. Arufu da lumuti buingi visi ya lu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wama maga lidagi. Ani haa isi ya nibi. Mama logu wagia laa. Hinsi habubo ilu buingyo. Luwagu ligia la hinsi habubo ingo. Aba launa hani lire ule aba naguti ilu longwe. Luun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingyo itara. Luun tiginye hinsi ya gwa maa wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingyo. La usun lira, ahwa hinsi ya gwa wama wa anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sunsui na guboi lumbu ingiu. Ani haa lebu begayara la wachouru ni logo lida nyadiwa la aba luma abu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu uon. Wagia guwana rugu ariha wama lilire abu ingiu. Arinya gawamoi logo lula la salbaru nuwa launa hibu ingiu bo wagun. Furume guwa rugu le afinye ruboi logo lira la abu ingiu Jesusu. La bagari dunya lida mbuingi. Ani la bagari dunya ginye mbuingi ulida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinyera logo insi nye wama lumu mbuingi. Isi ya ni mbuingi. Ani le abagari dunya lida isi ya ni la bagari dunya lida mbuingi. Ani la bagari dunya ginye mbuingi ulida. Itara linya wayabu ilumu insi nye la mbuingi uon le gumuti. Aba me manufu dedu wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwa te anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa giliri gulinya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahin arinya ga abangrigia hinsi ya ti buingi unu. Ani misi ya tilibiri lun, jeye tigrigi ya ligi. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrije lun le ariha lumuti siyamba ije hisi ya laa buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu kumati le wong le hisi ya buti lubuingi lun tiginye hisi ya laa libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
3: Sun hafinya banya logo Jesus sulan Kristu boy, age lirahunyu banya buingyo. Ani sun ha hinse abu banya lun aba uguchi, hinse abu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le, hinse ya la buingi won, ani adiga wa mo ile luboy boy, hinse ye ama ginye lirahunyu buingyo won. La digu no le luboy boy buingyo, ligia isi habuni bai lun. Ani mere ngote la gufuli runi wa lugumadi. Lugundu sun le lira bai buingio ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye bai luogu Jesusu la lira bai buingio. Ligira gunye gayara la ganyi run luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu bai lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu gwana rigu gefenti loo kata ile. Ligi ya rufu tubali nsun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifiri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigurigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi gwana rigu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingi u. Choru lumuti tida la niji logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya kwe buingi logo lira. Le larinya kwe buingi logo ruha li la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida gien la lira liabu ibagari ligi. Le anihi boy lira buingi luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa boy lira buingi luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hon, kuku ya le afinye boy luago lira buingyo, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingyo, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subu diruni luago agamba lani buingyo wafuri edun, subudi wa muti ginye luago launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun tilafuri idun lun buingyo. Aba lichuku buingyo ibagari lun grigia ligia. Anihi figo lani na oveni malati lo lafuri idunu wa lun buingyo logo figo ligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wamuti logo grigia la le anigibali buingyo kaisi lugu chili. Mwibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingyo. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wamuti logo lani guwama buingyo. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lani gubanya ubo. Subuti wamuti ginye logo nyubu halila lirau buingyo ubo wagun. Ani ruha lila gufuranda uon. Luwa subuti runi buingyo le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy, lege buingi boy le tima tima, lege eginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
0: Tibie maligara da Apostol Juan.
3: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Solanoa diribon buingi. Lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinsi etu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun haa afalo rubalin Kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Hinsi etu won laduga, inaru nile tida bai wanigi, ani le lun bai wama bai la, sun ata. Binilo buingi uguchili, luma wabune me Jesu Kristu le liru uguchili. Ruha maimi areini, agute mehabu luma hadarangi lun, hun lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bu nugunda, lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni. Itara kaisi lariangun wagu chibuingi won, lungwa bagari dun. Gwe tonti nitu, ayumara gwa tunabun lung, nisi ya gwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun, ligia meme le wama bai, lumage furumi ya tidan. Mini la isi ya ni, lungwa bagari dun segun, luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo, lungwa bagari dun lida isi ya ni, kaisi wagambu ni lumage furumi ya tidan. Anya hain sarago ege hatia ubowogo ama finye bwenye logo kailan grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubowogo. Le itara bwe, ligye leje bwe, le lagani bwe Kristu. Koni kuhuma hawai, luwe heferi diruni le nyugwi bwe hun lida agen huwadigumari logo Kristu. Resipi huma ime, afaye ruaha da yarigu bwe. Furume gwarigu, le adira iruti ani meredati lida larufu da haan. Kristo, uati buingi uluma, ahe itile eredo iti lau larufu dahan Kristo, anihe buingi ugu chili luma, luma buingi irahu. Ahe ngachili raba angrige humo, mama lau arufu dahani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru unhuguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada alumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihe sarau kata ilunti narinyagu ni hun, gama lumu, Mabuse runti na abirhe gnani hun. Agura batina nidi arihe, lun na yanwa huma, lun la gufulirun wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun, toa ginye la nuwa dirubo buingiyo, itarala.
4: Turuwali garada apostolu huan.
3: Aule tabu tiligilisi, naburhe nyo garada tobun, numada gayo. Le hinsia bai nun le gumuti. Numada hinsia ti nun na yumura gu lubu ingio. Lubu idu la lidi sun kate ibun. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun. Lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo. Lua igen Jesu Kristu. Aria ga nun logu babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa ti amu kate agundara guagudutina. Kaisi dan le nagambu. Logo habagari dunya la nirahunyu uwaragwa luma inarunu. Numada, hinsi yati nu, buiti bauseru lida servidu nile badugubay honwa duhenyu luwegen Jesu Kristu. Honti maha lila na amu vlasu. Abagda guatinya ligibu gen, adamuri nile jabay logo bisi habu hon. Adiga bay flesi le nu, idera gobanya laule emegeru bay. Luhasigiru ni hawayesu lida aba igaburi le auti lagunda rabuengyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hama keha ibiti habuma nya lubu ingyo. Ligia lunti lubaye wetenirun, hon lun vitere guninya leda la purichi honu wa inaani. Aburu hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule wabaybe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaye tinyundun. Nereru ba lun luwagu le ladigibwe. Adagwa ti maraswa lugu luma iye ni wawagu. Bawgu din lwe lira. Meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubwe. Le adiga ti buiti lani kubuingyo. Ahi le adigati uribati ibidi ngili buingi ulu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa aginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harigu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti, Wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadagen wa madagu haa nyeibanyo.
4: Kata ilebri larufu duboi bungiu, luhuan, kapitulu, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lula subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumba ila susire du madise. Subudiga dalali Jesu Kristu kata ile luhuan, le lubui, Laulona hanilani angeli lumon lularufu dunilu. Ariega lali Juan inarini lausun le larihubay. Ani gefeti luago lugano te bungiu le meme la choro rubay Jesucristo. Flese watinya ha alihati hamaha agambuti laliho uganu le eresi biru bay lumage bungiu adaga hage gasu lau kate le buruwanyu bay ya la daga jarafa lidan lula suseredun.
5: Au Juan, na burha yung hong tila na sede ligil istoasya mo. Resibi yung maa reyni, lumadanagi le lumage bungi le vinwa bay, lumage lubarage lagumiserunda. Vinwa ligia gweto ani le lubay liabi, lumage hamage sede zifirigu ha ligib ge banyan lala na laruhi. Lumalumage Jesu Kristu, gefeti le gunfuli bay, le frumia bay asar utilida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubay. Hise tu walu Kristu. Ani chibala adwa lidage wafigo laulita adiga ladwa urue gume luma fadri gume luwe seri dulu lubungite le meme lugu chibei ruwala weri gune luma ubafu lu lusunda itarala ani te Kristu duweri harigo bai sungrige ibni gie hafa rubali hayahu ba sungrige ha ubo gume luago itara luba
6: au alfa bai luma omega la huma sa luma lugu chibele sungkate tinya la yimo bungi le sunti papa Le vima pa ilume que lupare que la cume seronta. Vima li guine cuento a ni le nube li a mi.
5: Au Juan, hiduje luegi Jesu Cristo, gafarat na huma li da la ruija bungi. Sufri hadina uara huma luago Cristo. Recibi hadina guine gurasu lumagi. Redit na derua luago buhu le girbi patmos, luegi na puricheni le neno bungi le la choru rubai Jesu Cristo. Luago apa veju dimasu, apa neredenu labu guine, lupafu si frisando. Aba nagambo aba umala li renti na naga gekei tumala li fidu La niga umala li ligianu
6: Aburga bai sunle barihu bai Aba mebonga hanukara ratuguye hontila na sedu li gili sito lobo ubon asi Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea
5: Aba nagara ragulu nanihi kala dimuri habainu Aba nanihi sedu lebu sanu del gol La badna wa sedu lebu sanu del ligia Aba nanihi ama kamaha muga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Luma ama beli tigolu yarafa lun lanigu wogu. Haruti lidiburi kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha wagu wali. Le dawa li lidon regi. Reinti lumala li kai li rein leibugu duno wairiti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu. Binya watamana afri dutu liumu lugugi amir heti ligibu kei weyu dan le lasdu lausun lere dan arihi bali aba nabun halubadu lugudi kama hilade gamalumu aba lagurna lau luhabu le lonwen aba lariye guno
6: manuhu te dagu waba au furumi ya tibay au abumu honi ani le wima bay hilat na meha gamalumu gwenton wima atna lusun da ani hiligeli owe ni numa lumaligeli fulasu le nyeha bay hilagwanyo Aburha bay lupay ti le barihu bay, le gweto bay lumele lube la suseradon. Anihal, hanichi ubay sedu warugu maha barihu manyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanunde lugol. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angheli, sedu ti lebu sanunde lu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2
6: Boburha lu angheli letina biligilisto efeso bo, maniaga mejón. Itra liya nani ago, aule hau bay sedu warugu malin na nuha mula nowene. Leginya eibu gubay labad na was sedu lebu sanunde lule gol. Subudin muti son leha dugu bay. Subudin muti le dere huwati marinuma hagurasa. Ani subudin muti luago sinyala hafa unya hau riba bay. Subudin muti luago hosho kwa huma nyala ha aningu maya luago apostol ko hama, ani mama apostol ko hagi. Ani darihu mali luago ye hama. Gagura suhagun, ani supri huwiya saragu liu na huwati marinuago, mabucha nuga huwago. Lausun lira, aning apa kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi hon keme ha furumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri ha huma. Adiga huma kate le meha hadiga bi furumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago furese. Aba me nagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kuberi ha sanstre hikabu. Lausun lira, lagu ni hufule se iliere o kate lebu harutu bai Nikolaita bu hon, luma bui kate le hadiga bai, legia iere bu bai no.
7: Le garike iri gubai lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilisi.
6: Haganyi lutinya, Nega ke tu panya lita ya tin titi bu webe to lani nei bagari to lufula surugu bombungi. Babur ga luang ni le kita be ligili to esmir na bom. Banya ga meho. E tralia na niego au le furu me ti lumale gu mo honi. Le me ya owe be ani viva ya. Subudi lumuti ha sufri no luma hu budeme. La usun lina la linare kate risi huma. Subudi lumuti ginya lagu adimre anama harinya mu mai lagu puri huma mu libati huau. Mama amo kate hagiya luidi gelani bu hama mafi. Manu de da huma loile lube ha sufri ni. Lada ruba mafia fio hada ni fulisi rubu lo locho ogono mafia sun hubuye. Ani ha sufri ruba sarago lagu tisi wei. Gumfri huma numa dari home. Aba menichi muni ibagri magumu cha titi hon. Hafai ruahame.
7: Le garika irugu bailu lagambu. Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
6: Haganyi rutinya, masu ruba nyalida gelibia ma oweni. Baburu haluanga lile tida me ligili sto perga mubon. Bainga mehon, ita ralinga nariyago, aule gama baru efen keo gagi nubon. To biango bon amana. Subuti nubuti nile lwa ulida la fulahu la yin lupe ilala na larui ha mafia hagana wo. Ane lao sulira, numa meme nyedu. Migu humagili hafia nuago, ni ibi nilida le la farube antipasi leke febe buiti nuago lida fulahu la yin lupe. La yin lupe laguma di ha mafia. Gamalumo, anibu ikate hatuga magunta pinalao. Lawanyani la fiyo grigia, huma yara pergamo, hama abanya higiru ni kate leme halaruta abibalamu. Le ichi gubay dumuri, nubalaku, lulafigo gudun ni Israel na lao heigi egi nile adagara gudu wati honguario, luma luhabagre do lida ahoruhani. Anya higini hama abanya higiru ni kate leme duri haruta abay Nikolaita gubumanyi. Ligia lupaiti, asakri ya huma, ahi madudu huma iter, nidu baguwago madise. Aba mendagain da guhama grigia hadugu balibu ni kate ile. Tau efei to afru domo ni imbulu mginye.
7: Le gariga iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
6: Le aganyi uti, neyo kitu balida ge manale aramu duma nyubai lono. Aba menichi gong aba dugu na ruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluago, le ibidi ya tini kaa on luedi ge lono le eresi biobale. Babur haluan helile tina biligilis toti atirabon, baniga mehon, Itra lia nariyago aule lirau kumbiyo le itra bai agu kei watu gemeti. Le adi nubuti kei bronze le ircha wa uwal. Subuti numuti sunle hadugu bai. Subuti numuti hinsi hapu hafinye. Esere bitu lau habura su. Subuti numuti nye lau hadugi ya la kate buiti huento loi meha furumi. Kamalumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to ariyago kong lau profeta ta animama ni. Luteyedu ni grigia, lautaruta ahonani gulu haganon lida ahoruhani luma luhegi egi ni lea dagara uduwa ti hong wariyo. Ruhat na datu lu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruha. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga banaru hon, afara wanayi metirangi ni ama hagabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi grigiri hatagu ni kate leburi tadagari. Italuba tasubtiru ni sun ligirisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni, Luma tebe anigi. Aba nga nafairu ni kala aba hita ge segun lela dudube. Ahibi hati akira banya. Ama fala rupali ya ruhu tahani ligia. Machili ni yegini asiku dirile umbi haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ya ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niyabi. Agangi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dudun dari lumo lebeha. Nichu kubububafu hon luagu gulinechami. Itrake lichi guni nugu chibungi ubafu no. Apa mehaguma deruni necha ni buri lau badu lani na guma dina nile lau tigurabu. Apa mehamurugu daguni kesi sauti ya rule lau timu. Nishi gubongi ye warugu mato lani na binafi hong.
7: Le gariga irugu bai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
1: Apokalipsis capítulo 3.
6: Baburi haluang helile tita meiligilis to saru disipong. Baniya kami hong, italia nariya ko, awle hau bilani hong yu sedu sifir ko hama sedu warugu. Subuti numuti son leha tirgu bay. Subuti numuti lagu ilani hinya la, lau son ariya wago wala lagu niwa huma. Aga kuduwa huma, rukuma eri lupri katele aniya kwa bay lubare ge longhe. Ariha nali lagu muwa na la leha tirgu bay ligibu ge nungungi yote. Harita kwa humay lubay tele aruta ube hong, fala humay asakri ha hukuya me. Ano maga kuduwa, Nidu bahu wago kei liabi haba hiwe ritulipidi on ora hon. Lawson lira, anyen fiyo kurigi hagana kwenye saru disi, amadase yon hamagi ruha taurabon. Hagiya, eku guba numa tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutinya, adaga guba dagu harutu. Ani magindaro nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaditi. Aru darugo nubanya kaisi nani uligibuge nungu chibungi yuluma hagibuge lani anheli.
7: Le gariga iru gutilula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburu halu anheli letitame ligilis to Philadelphia bon, bariya game hon. Itra liya nariya gom, aule sandu bai, legye inare ni bai, legama bali ligele uruwa itabi. Le uwa bai ni aba gayara tila doru ni lela daru bai, ni la daru ni lela doru bai. Subuti numuti sun leha deru bai. Roa din aba apena da aini higibu gie, le lasi anu ni aba adoro. Latika lao son lo uwa la here, adiga adangaso lao nungumati, ani gunflit nun numa. Natiku balun hayabi lani gu mafi haye banya, hari gu manya loa kukuri hama, ani mabaga le turti ya, keisi lani kukungi. Aba mena utara kwa uti ni higibu gie luha subituru ni loa kukuri la numuti ni banya, isi ya tino. Aida kumali nuruma di luga gura sumuma. Iga nareitu patua nubai, lwe litani ocha wagune le nubi liabi lwa musu upou lo hocha wagune wa soha upou wagubai. Matisa bai niabi, agata hakumi le huma bai, walamu ga abairu tihiridi huwai. Aganya lutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungite, ani mafru zundigia ya menyingi, abe manaburu tani liri nubungite hawago. Luma liri nuburu wate nubungite, le iseri Jerusalem le nubi bai sielu ge luma ge nubungite. Naburu dobei nye iseri niri hawago.
7: Le gariga iru gutilula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburu haluanghe lile tita abai ligilis to laodi seabon. Baringa game hon, itra liya nariya gon au gefenti bungfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati lele dugubi bungi. Subuti muti son leha dugubai. Subuti numuti lagu madili huma ani maso hibwe. Tili gubai hadun hamuga wasu gubai hadun la. Kamalumo, ibashari gubai, madilitu, masu huguya, nevera habadundi yumlu gugie. Ariya gatun lwa gurisi huma, lwa gubitu la dan hon, lwa gumemegiru huma ni kata, ani marihi humuti lwa gugugiabu huma, gudemetu, marihi tu, surusu huguya. Ize nichi gubai dimuri hon lwa hagai hagolu le afinu huwali lwa watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati, lwa gini hagai hadogu harutu numa, lwa hadore gun lwa hasurusu ha. Lua aya ni luhichi uni lidon hago luharihi. Ebeche numuti hahise bayano lau idere, arvuta hao hon. Nuti lubei tiseri huma, asate hahubie me. Anaha bena bu, naguwa hanyo. Leagambu ti numalele, abalataro ni bena nuba, nebelu rubalumo. Aba menegi luma, haulige me numa. Haganyi lutinya, nichi kububara hon numa guwa luagu lala na naruiha. Itra gina ganyiro, abananyoro luma nubuchi luagu lala.
7: Le gariga iru gutilula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
5: Larinya sukata ile, aba narihi aba bena daragu sielu. Le abiti umala lile itara bai kei tumala lifidu, lebuga adimu ne haba inu, aba larinya gunu.
6: Waliba nyahu, naragu dalikate lebre rubi la susre dun, lari gine buri lebo.
5: Lida ora ligia, aba naredenu labu gelubafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyu luago. Itara linya kama aba adubu miriti le hasipu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hetukei aba adubu le esmeralda geye gulau lala urua iligia. Ariha etina wei gadri lala narui hani nyenya nuwei gadri wea yamutu nyu luago. Tau hadura gun harutu luma ridi golu habulu. Luigyan lala urua iligia. Afri ya tilabiri haniga luma wa yuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifigi. Nyenye gini ya aba kate ligibugi halegi kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ngati. Lamida wa giyegu lau lala narui hani nyenye unigadri gata ya gabagaritia. Bui lau agu dandu hagibugi ki hanagagi. Lefurumi ya tihadage itaraliye kei aba liyu. Lehabia ma itar kei aba baga sugugiri. Leheruwa, itara lia ligibu kei hakibu kirigi. Leha gadiru, itara linya kei aba agi laha mahati. Gadiru gubai hagia, sisi ngarina iluagu kara aba hada agi. Bui haya lau agu hawagu. Dandu bogu diginye kei muna dagi habiti. Weyo guari abu hau akuwa raha.
8: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei lumage lubarage furubi titan. Vima ligie weto anile lube liabi.
5: Sagi te hichu go kata yang kapa kari tiha wairi guni inebesi lu me tengi ni lu le nyu bai luagu lala narui hani le kapa kari bai lu sunda. Aba hahu duragu wain gadri wain yang mutu hagi eligi bugi aba harufu duni hisi habu lu bungi le kapa kari bai lu sunda. Aba hichu guni hari di ligi bugi aba haku arha hari nyaga.
8: Wabure me wabungi te. Garicha tibu lu peresi biruni wairi guni inebesi lu mo mabafu. La duga buya adugi bali sunkate, lau bunda badugi, lau ginye bunda anihi lubei sunle anihi bei.
1: Apocalipsis capítulo 5.
5: Abat nanihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyubo iluagu lala narui hani. Aburha watu libur tugia turaga irugugi luma tigibogugi. Daruwa tulau sed seyo. Aba nanihi aba angeli gabafuti. Alig dahalau umala li reinti lariñaga.
9: Kaka tina boilu ladaru no liburu luma lun lateri tuni tiseyo.
5: Uat ni aba garichati lun ladaru no liburu tugi. Ni ibini lun lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahun saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lun ladaru no liburu tugi. Ni lun lalianu. Aba ti lariñagu aba hata ge wenya yamutu no.
0: Hebeba yahun. La duga ganye ngaliliñu, le lida gieve lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no libru lu malu la heiri dunin sedu tiseyu.
5: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba nanihi aba mudu rara, kama hamuga afaru ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanigo no libro tugu ya luha burugunye le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba no libro, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu buin lau kupali, le meme hafuri idun lumutu niyabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
10: Garisha tibulu banigo no libro, lu bahari duni tisenyo. Ladega ruwa tibukaisi adaga ragaduni, aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lida ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, luma hesarewe dulu wabungiu te, luma luma hagoma diha ubogu wabu.
5: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gwe geyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numinyo angheli gwe. Hani ya galau umala li hereti.
11: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Mwene wene luma inebese luma ataibu ni lumu dule hafa rubu.
5: Agamba numutiginye hani ya guni sun kate le ladugu bai bungi usiela. Le mua rugubai, le labuge bai mua, luma le barana habai. Luma sun kate le lida baibu.
11: Luma la ataibu ni inebese ni mwene wene luma ubafu dule nyumbo ino ulala na wene ni luma lumu dumu usula.
5: Aba hariya gugadri kata yang gabagri tiya hagia.
8: Itara laha.
5: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya mutu hagia. Aba hichu gu uweiri gu nilu.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
5: Aba tnanihi dale la heiri dumbali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu laniya gu aba hadage kata ya gabagri tiya hagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
8: Igama.
5: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridi lo, aba lafri duaganya ireina luma lu laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhabia ma katenya gabagri tihagia.
8: Igama.
5: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lo le warinyo bailuagu gabayu ligia lu lagidaru ni daragi le ubo ugu. Luma lu lafara guagudu ni ya uguri ya hama gwa hilaguga. Aba tichugu aba onwebu efei no. Da laheri dumba li mudu luru aseyo. Aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagri tihagia.
8: Igama.
5: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala li hamida wage kata ya gabagri tihagia.
7: Ginyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumo goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
5: Da laheri dumba li mudu ligadiru seyu, aba nagambu laniagu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
8: Higama.
5: aba nani hiaba gaba yo amari o weni liri be le wari be lwago le abi habar hila ya lari lari aba libi hi ubafu logo li gadri munusu lidage ubu ulu la farha la urib la ilama la sandi lo mahawa ni malugu handani mete ha ubu gumaya da la heiri du manu mundu ti sengu seyo aba nani hinu hawani ha afara ugume lwegi hapuri chani lene ubungi luma lwago hagumfuli no luma Jesu Kristo labu ginyano latare haniga la umala liheriti.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Garicha tiene dago mentiru la fairua, masansi ha huma muna. Damele ha chilo lo lido aba agero le nilu muti heresi birua. Ou huma ilei chukuti hum. Arida guaga da humanya sandi tia ha nyenti. Aninha gama hon lila na flasu ligia. Jarafa li laru in habungi hon. Ahun a chilo lo lido aba agero le nilu muti meresi biruni wa huma. Puri huma lido mburi uma. Aninha gama. Ibi ni likali ken hagaire le lagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hun lwago magunda wama lau higaburi. Ani subuti humei lwago yarafa li la laruwe habungi hun. Nani hane hun lwago lida la meweyu ligia. Anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia. Sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huwia lila na Korasin. Ugiabu huwia lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o Sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadara gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama Sidona. Buguya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu sanluagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
2: Abalarinya gu Jesus hun urwa wendu su disipulu gu halo na habanya apurishi ya lwagu laruwa iha bongi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
2: Abahagiri budu, urwa wendu su disipulu gu hagia. Lidage hakuja su, lau ugunda ni, alinya gina hagia.
3: Wabureme! Ibi ni sifiri guri batia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
2: La riega Jesus hon.
1: Aha. Ariha no muti ligabri lego do mafia sielu gen kei ama la biri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lo hadugara gon heve, agro, lo mason lubafu agane masusa na duga ligia ni kata hon. La usun lira, magunda rahuma lagu hagambu no sifiri guri batia. Gunda huma lagu anihila hiri buruwa nyu sielu.
2: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifirisandu Jesusu lau ugundani abalarinya gun.
1: Ruti na uweiri guni buon nugushin, bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, ababafuna akwagudini honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itaralinya babusenroni. Derege lali nugushin son kati ino. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwa te ginyan niyaba subudi habuti kata nye la nuguchin nwaidigia hama haa unti ya nabunsera na subudi ragudoni.
2: Abati la digiragu adimune ha, honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon lwago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abunsera unti ya yabe meha harihini le harihu bay kweto. Gama lumo, marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigwento, ani magambu hamuti.
2: Nyeye aba arufu dati, liluru du muisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumucha diti?
2: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kate gya buruwa nyubailida liluru du muisesi, idalinyagi ya baliha nyeye.
2: Aba louna bu larinya ga,
3: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbere, luma lau sumbi samina, hinsi hageme bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
2: Abati lania gu Jesusu lun,
1: buiti baunabun, ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
2: Kaiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalagidahan, aba lania gu lun Jesusu.
3: Kata hege nibiri gubaya?
2: Abati louna buni Jesusu larinya galun.
1: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gen lun uburu gun heriko. Lagu luwe yesun, aba harga duni hiveru tin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumaladoro gun. Ulese hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gen meme umaligia. Dale larinyi bali uguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibu gun.